mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo eyin te raje jeunda ni bo le wa pastor dekunle epafura tun ti de o loni ojo aje gbogbo eyin te raje jeun mo kiyin to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyin omo olodun te wa nu holiday eyin student e mo gbaradi fun convention yin o bi ogo se nje ti olodun pepe yo pomo ah eyin ayan fe bi awada bi ere adajo ojo tun pe bo covenant day of making promise ojo majemu ti eniyan mo jeje to make eje iwe ta se ni last year testimony re o ti tan le enikan bi bawo ojo ti awon omo olodun generally ti won wa lo wakati kan abo ninu service ti olukuluku o si mo lo le imi ton de bi awada bi ere enikan lojo wo lo bo si mo n pada abo e didi e mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo omo ri mo ri ti mo mo ri omo titun okan soso ajana ku ti mi gbo kijikiji olorun emi awon woli ah bibeli so wi pe emi so tele the spirit of prophecy is the testimony of Jesus gbogbo nti won pe ni emi so tele oni eri Jesu e ma bo ni bi pepe ke ja jo yin mu owo kan dani lowo re won ran mi se si o laaro monday oni nibo le wa sa nibo le wa ma e wa do ba le wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi baba re oni pekun e wa oni pekun ogo mommy se ti de bi pepe yin kin to ma bo lori YouTube kin to ma bo lori Facebook o dekunle Epaphras e wa do bale e wa kunle e ja dupe lowo on to se lati ojo Friday titi dana Sunday intari oko je oye eniyan adupe ti wa engineer eni ta se lori nikan ni dupe.

0: fi affirmation ati confidence soro mo like yin mama latelebu inu mi dun si mo ti ba yin gbe now mama gbogbo eyin baba e ra won abi amo bayi o gbogbo omo to bi ayi oni da won duro gbogbo awon eso to jade latara re won oni ri dena ipinu olorun fun won yo wa si imuse aisan ti won oronu koni ban ti won roje ko wa so mo re ti ayo dagunle bo se nba lo ita ba wa re nti ti daduro tabi to mo re size tabi tin fafa kufa ase ipe olorun lori mi ko tu won le in the name of Jesus Christ e wo nkan o mama yen ni mo mu owo ti mo ni e mo mu wo yi iwo na mo fi si bi to ti le mo fowo kan eh ibi to ti le mo fowo kan laaro laaro owo eye ni bo se n wowo yin o le ti to ba ti fowo kan mo gbodo baje bi mo se n lo e wo nti ya yen so pelu inu didun and to ba ti le mo gboran o yato e je n tun fe le ikun a tun ti bere omi mewa bayi eyin ayan fe oni oloni lori facebook la bere si gbadua si omi enikan ni omi emi mo so pe to ba ti di ojo kewa e mo mu omi eyo kokan pade mi igba ta ba fi mu omi mewa yen nikan la fi we oh my god ase eri o ti tanle atuntun mu niye boya losu meta meta iwo to ba mo po lo nikan la gbara re to mo po le yan a mu omi botu eyo kan pade mi iba so mi 77 yen na lo fi le bere eyo kan wa mu pade mi loni ma so tele si ma kan kankan si ma ni o fi pamo a fe dajo mi and omi botu ni enikan la dajo mi olohun ba ngbo omi botu mewa yen nikan lo tupo to fi we okan ma mu omi yen lojojumo o ma mu even to oba sa lo sake enikan ni ke lo sake ka ku ni agbara ati ra omi iwo sa ti ro eyo kan tin ba ti gbadua si tan ma ni ologbe o da pamọ bi kan o fo mi yen si bi to ti mo ri enikan ni bo le ti wa mo gbadua si ori facebook ni odekunle epaphras baba mi o lo be ori youtube o le jori youtube ngba mi to ba ri mi wo lori facebook pe o ti ri mi e ri mi lori tiktok emi no gbe temi lowo mo ndajo leyin gba to ba pe ojo mewa to mi yen ti pe mewa e wa iwa lasan a wa tu omi yen sori a fi we owo eyo nikan ko wa wo bi eyo nu o se surubu aye re ebi o le po ewo ni o su onje la wa yi gbogbo awon to wa Jesus ti mo ta danwo e je ki menu ku mbi beyen ko to di pe ma sare kan kankan Psalm 77 verse 11 la si tun wa enikan ni e ma ntu kini yi mo fe fi kankan si number 5 mo ti so 1 2 3 4 mo wa fe mu number 5 but e ba sare pe sister to nbe UK gbogbo eyin ara UK on the 18 ni mo nbo ni UK kini sister iso e ba nfun ni mic enikan ni mo fe gba flyer mo nbo ma fun yin laipe
1: hello daddy emi omo yin lo ya fe fe lo nsoro lati UK e se ku gbogbo be se n teach wa o o sele pe mo n expect owo kan bi 1.8
0: sister yen lo n reti 1.8 million niyan niyan pe 1.8
1: At the end of the day, my mama is for you for me. My son times 3.
0: Eh? Times kini engineer. Eba repeat your sister. Etun so times kini leni anson.
1: My son times 3.
0: Nice. So eba times 3 leni lobby 5.4. And yon mo long. Iwo wo lo fe a wuf. O ni lo jo aje. Bi mo se yon ran so yon se man tele. Bi mba bo to fi a gbe la foke to si a mi. Ori o ni se ko meta. Triple miracle. Mi na meko pahala dasha. O ni lojo aje. O woto onreti ilopo meta ni owa. Bo bwen yita onreti 10 million. 30 million ni mbo. Mo fi maje mu ipe sotele lo ni ojo aje. Ba yi lo ni wawi. Ki ilopo meta wo deba o. In the name of Jesus Christ. Iyanu oni beta. Sister, lo ni ini. Lo lo yon beta. In the name of Jesus Christ. Yes, sister, I'm a boy.
1: Ah, ewu, she do that boy cock of egg binning as a moroni.
0: Nice. Oju you your son, no why? O you live a coin and loto. In 10 years, expect 1.8 in 5.4 lower. In your boss, a boy, same moon singer, and what of febby? Ah, Iyanu be fa. Oda, kuku jen, baby, baby, son, you know, with some 65. Only a one, your family, you jiffa, Lord jiffa. Kill you to Suloni. Owo to mu lo yen ma fowo